You say, my darling, you were wonderful tonight. Bonita, no? Na kami ba ku e kansyo aki sa kita set movies. Mo especialmente ba turno sa hindi na ang kutaguste kanti kanan di antes, echte di antes na, no? E sa kita Sue Thompson.